0: eni pe wo wiase dwodwo no ara sɛ wo ne bon komo no anka sika ho asɛ ɔse madamfo ka de adi sika beba wae sɛ wo nim sɛ ne wiase asiae ebinom ebɛhye wo akoma so na abo ɔnte sɛ ensa eti ebeye dadwene kɛse pa enkwan ho mu no ma sɛ ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahodie obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasa mienu ne wanya ka duasa mienu opaduosia nan etotwa so sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kan wo se obi a ne ni gi sika ho no sika eme no eke sika fo beka se obebie dro de ehia se epe bie mo munya bie no mo mpe bi ne entras yo sika fo no kra pe sika che wo mu akobo e na wo mbotom na pochane sabro ne nkwa yi mu no ma ho dadwene ne how an hye mu akoma so ebra sa ne ma ne yi adwe nyine fi nyankopon so ayi adwe nyine fi heaven so ayi adwe nyine fi kronkron ya ne tene so ayi adwe fi nkwa gye so no prekope santan ne yesu no aye dai no aba te koko bokese pa yesu kristo ede ma enipa wo mu wiase nyina on hwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene any how an hye mo akoma so na da no ameto mu mpofrem se fidie wose beba wa wote asase nyina ni nyina so obie ne obetumi efri mo yesu oba ma wiase nyina o ma mu gini die no ma mu nyini ne nyina ba be bu wiase atai oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo ho itimu nwen amonsreda ene nipa bom paye pa ne die no bom paye fa ho nipa dudu o mo bom paye ni nyina bom paye fa enie ma ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochure obenye kutu abom paye se radi hu mo bom ye di boye ni jimen kwa ipa kakra bi o bom paye ka se radi manya kwa je ti makoma mo visa kronkron ye ni ma obi entumi hu radi enye ma bi ye ruka de hihye makoma mo nipa mfa ye ni hu radi hu ni nyina fa yesu mo jan ho huru ni nyina na ti makoma na makoma mo nya ti se su kirema nipa kakra bi ne bo sampaye Rade bua mene mame hon kron kron tu mi yango srapa. Ame tu mi diye di merin se mwa mao. Mi fye kiro se mame humu ye. Ni pa mpe sa ampaye no bo. Bre no ansi ubiya kanche se kan de de de de de de de. Na tia fasu che si wanya hon kron kron masu bo. Ubiya no ako boy jomaye. Nye paparo no. Ebe ba wa wati asasye ni nina aso. Iti mwenye na monsreda. Ubo mpaye ni nyanku pwen se saun. Disen yo sisa Saul mani beye Paul no. O sisa Samaria ni ba tutu ni. No beye oba o yesofu bewe ya kete. Ni pasen ne bosa ampaye no. Omuko bebiye kenya msana ye mkwajye mkwajye kronkwenye ni tina osu nyamini ha. Ye mpe bebiye fire pa fire fire. Fire be freeze raba. Yesu son galo ni ebufaso. Ni atutu osu ni ebufaso. Ye nono omeni jihon. Lesu o sakra pa kwa heavy die. E nini prime mo. Ob kane boni penani buofu boni su yemfa nko heaven yesu si hweye eye kokobo bom paye da yesu mpaye ohwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi ebetumi aboa mu atumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase ye watumi aka se masia metie metimo ewrade miwuna menim se mi ewrade dia sampai ni nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a de mo ka wani gusu ade ade obekko heaven iti na osmafo paul ebra o twro ngma koma philippians afu no se mi anom unsua me wai na mo hwe wona onam sa se de mo wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae Na afesu mi de ni sio mi ka bio se waye Kristo asenua no ho atamfo. Adentia, omo bokro no ana de bi hwe ade omo ye ye nti omo ye Kristo asenua no ho atamfo no. Won na wa wieye ene wo seye. Onyame ene yefunu. Oti wiase mo omo yefunu. Yefunu no nko a. Edidi no onom ne omeye ne hatam ne tetetetetem ko a. Na wani mo nyam wo wani wuo mu na sase su no ma ho kwa na omo dwene to so be out TV as a sister near Mankwana, who we are senior and what time for. Nkanka soko ye sofu anao kendifo na kofedi niti unse udifo. Nwa chendoma diwechi. Unka jen sakra huwa semu nchireni pano. Unka mkwaje huwa semu nchireni pano. Unka trenene kukuria huwa semu nchireni pano. Debia wawari ya nkosu nyamishla uja nkosu nkwana uka huwa semu. We are senior anu hotafo. Ubwabwe ni pano nina anuwa kwa kuguja enumu demo. Kai benye nina, sike benye nina. Bibie benya na sase sufu eni huwa yadi be free hakosro doha. Ye dejane free ye na yemba ya dejane yebe sandi yako. Ube tumia penya upe biyane penya mensu kamo. Iti sawi yo tamfo. Usina yendie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yema ya yebuonu osro. E honu monsu na ye charge nkwa oni eradi Yesu Kristo. Hallelujah. Awe sechra ya hubrasi eni pedia. Sidi ya na huo diye juma wadibe tume abre nwome nyina se ashe na sieno yede. Etie. Eradi Yesu Kristo be we asinu. Nuhu ni mse omae bi oha friend in heaven. Tine sempa woke nyina so saya dia. Nuhu odewa jwe esi nyamesu se sakra. Oba jomanfo no ba yeno. Oye bibia jene nkwa na wasi ko menko ye boni biyo. Papa no da subura hon fie dua sanwotwe no osane yade osikɔ menkɔye bɔne bio enye adifo a ɔmo sie sɛ ɔmo ya yare safo me hɛ na ɔmo ka bɔne ho asɛm enti Yesu ba wiase no nye pano ne botanko ho asɛm na ɔbɛka ye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ɛbɛ ɔmbɛ sakra na ɔma kɔ heaven mebɛ sɛ medo kɔ Yohana asɛmpa ne tinsia ne ehwɛ enye mebia ɛkɔ so wɔ hɔ Ebre you for no dinechi na Yesu ye pano no de biane pano mani agi no mu di dinia de sa ofa ha no musa no na Yesu su onim ne manyina e di se wo hwe enchemu ebiasa na Yohana asempa no tin se ose na wo se no se ene esenchre ne eben ena wo ye ne ehu ne agiwadi e de na wo yo ye genum di mana esre so se de wa twero se oma won pano frisuru di Na Yesu si won se nokre nokre mi simo se. Enye mo se no ma mo panu efri suru no. O ma mo nokre panu a efri suru no. A ukain enji che mo. Ye mko suru kakra na wati ni ampese mi no kana si ye. Enche ma di onu mi enu. Ose ya diye chen ye nan krofu kuha. Ujina epuneja nu hun se kudu bie ni hose. Bia kwa ne suya fwa nu komu no. Nansu Yesu anka ne suya fwa nu hun an koku do nu mu. Ne suya fwa nu kune koye. Enso akudu ofu frufri Tiberia efa fankwe radi da asi na wodi pano ono wo eti nkrofu kunu hun se Yesu ni ho na nesuafo no nsi ni ho no wonso ekɔ akudu ono mu na oba kapenion behwehwe Yesu na ohun no no osi na ohun no ohun no pune gya na wose ni se radi da ben ana oba ha na Yesu bua se won se nokre nokre me se mo se enye se mu hun se nkyre ni enti na mohwehwe me se mu di pano no bi entra ene nipa ti wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe pano asase su di nkoa na mope oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie eno nkoa ena mohwehwe akira kwai Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa mama dada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no o se mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wo di no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya se aduane e di ni nyina se mu nye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba ndi be mama no Na onu na eje nyankopon aso na no. E na wosi ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma. Yesu buwasi wansi yeni nyankopon nyuma. Se mubeji di osuma no na edi. Hallelujah. Eti ukai finchi medu ya nansu wosi nukre nukre misi mose di. Oji di no woda nkwa. Mene nkwa pano no mweja no mudi mana esresu no uwi. Yeni pano wa eseni frisroba. Unipa enibi na wengu. Nyamia sem. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchirechire papa. Adie betu mi ati we fri boni huna. Boni ati e fri wuhun. Asema makachire munti muhuwe nyefi. E radimidi wasema siye makumo numanya boni enti yao. Nyamia sem papa no. Osimunie nubi na mwanya dayi. Mungu. Mini panwa enkwa wumwa. mi sign mi free sro me baaye no obi di panu yi bia obetena asida hallelujah na panu a me di be ma wi ase enkwa ene me honam je se wa sha se kirekire wo enkirekire ne mu edu nti ni panu se omo mpen kirekire sa omo pe nyamsem ka se ene wo be tu kwan oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu su su nye se sa motivational messages no ne honam di enko a wo kire won kwan obetumi afa su no omo nya nkwa omo gyai bone ne sa temu de dura omo nya heaven akọ eti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasa kasa wo mu se ebeye den na oyi betumi de ne honam amaye die eye humumasima na ye very deep no omo nti ase ombe ko ni nche bisa nse papa ye nti ase chirichire mu su no yam se mu die hu de odi ne honam no onum ni moja no wodan kwa na menya ne no da edie chire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa de odi me honam no onum mi moja no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de eja o ti ase no suma me na eja no nti me ti ase no sansu na de odi me honam no nso minti obetena ase ye ni pa no a efri suru sane baaye no enti se de moja no mu die no wuye no de odi pa no ibetena ase da o chirechire kapenio shea de mu no eno okan ye no ebra odi san chirechire no baaye de ne siye chemaduo siano iti ne suafo no mu piti ye no okan se asem ye hwan eno betumi ati nyamsem we awu de won kanyamsem a ebeshe nipo nkran kakra okanyam suma me anyinya ye ni musa de bia betena aboni boni sa ye honto ye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kire no ma ho adura wo nya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asma won pese oti pese ye katakata su ni mu aso se doctor katakata o yare su mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa kuma mu menyame asem ne nyamu ntiase se ne be obebo brapa na wo firi ha wanya baby papa akọ wo tumi ntena se ma boni ne wu hu nko heaven obi aka kire wa wo dada Yesu ba obefa hotofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den han na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo yire dada ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti osa wuntwa petesh kakra wonu yo hini a doka o bia o hodi kakra bi gum no we se nyesa asem ye den dodo han na obetumi eti no baba ko de obetumi atena ne ho sa se be funu wo so pe wo ya na wa pe bi che ma no kura de so mu wo ye fu ya no mu sa wo garden so so ka ho nyina na om de titi a sorry dem om pe heaven akọ wa ho me pa enti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi atie wo pe nyamsema ye fofofo so fu no ka wi ya no no akọda no na wo pe wa so no mu de se collection ni nyina na odi ama bere ne ho nya ode enti na suafo no mu piti ye no ka se asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etu mu sinti dia na na efese mu ho nipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne de ma nkwa ohunam de nya hwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie ɛfiri ɛno sɔ ne suafoɔ no mu pii ɛsa wɔn akyi na wɔne no anante bio ɔmokɔ ne yesu antohu anka kyerɛ sɛ ɔm yɛsɔre paa nyamsɛm no ana ɔhye dodo nti mu mmra mafrɛfrɛm dabi ɛyɛ serious na sɛ wopɛ heavy akɔ a wotie asɛm na na wabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pagya nsɛ yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nso na memfa nkyɛ no anaa yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nso mprɛ duɔson ahorɔ sɛe nso ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidiem halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛna nnipa pii ti nyamsɛm a na ɔhyɛ ana ɔde na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi mfoɔ mo nkɔ heaven oko school na se kyerɛkyerɛ wadeɛ nneɛma no nyina fi syllabus wo sɛ ɛdin dodo na wakɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɔhwɛ ade ɛbɛhu ne ɛyɛ papa wo sabɛ fifo tiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔɔ wɔ kristosom mu ɛfiri sɛ ɔmode syllabus bible no ato nkyɛn ɛna ɔmoyɛ nea ɔmopɛ woduru hɔ a wobɛfeli wobɛwe pɔtɔɔ ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi ana obi a wowɔ dɔmpa di w'akyi na dwom no nyinaa kwam no aka dumienu pɛ ne dumienu so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bi ana nyam se memfra mu de me kan ne ho ani gina mo pese mo kwa e kwa wo fa so koy no mo ko that is a real preacher obi oy serious from heaven aw peni pa ko heaven no no nya sofwa e ma no betumi address ti se Jezebel mo ki kam ano ne moyo so kra di basore enye hwe e ma no nyina nhye trosa na mo nye se enye nyam sem no no u pre ni pa no di wo ko hell fancy search rose forever. Oh Lord, that word is settled in heaven. So for being here, obetumi as san was as so ha, ni nyame agia tum. Ti no smavu po chiro makoma roma safo se ntie nua no migya Yakobo mo bro so, mi tumo fu se mo fomu ni pabiansi wasa for the etiase a, eye kronkron so Yakobo ni a, ani mu nyame suma adwene ye dan, ewo mu. Mo nye mo ho se wiase. Wiase fo okwan fa so siesie ho. Ye nyina ye wo krom ha ye nim. Ne so obi so ye Kristo ani wo di Kristo echi a, wo ke ka chen se, wo ye sa ne ma no a, enye wo pedo mako waso mu nti. Wo do mu nyina e ko hell. Kanokre no kure no ne mani pa ya this year. Hallelujah. Ti Yesu bi se dumia no se mo so mo pese mo ko bia na. Ya reho ni se wo mo ma ayire ni pa no ya no mo kase tia nkrofo mo ka tren ni kronkron ye ho asem. Na so ma no so so o mani agi. O mo sire wo mo ebobra kronkron no mo ekanyam se ma tumu di ni pa ko heaven. Sam ma ne no bi na John Wesley no mo hunu ye no. So mo tumu jinai. The kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven samri omo manye ne omo dagye mu tram ye kan ne se nea Yesu e kan no obi se dumie no se mo so mo be ko bia na opese mo kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e bua sin se urade hwan chen ene evekro hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwan se na ya gidi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyam somu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ne ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se se se won se enye me ena mayi mu dumie ni na momo ba kwa ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obey na ma no obi o Yesu kanyina no ti ho na kuma sene ya se ese oye dumie no mo ba ko no ho mo hwe mo huye na potwa ni sabro ni nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wo ti asase nyine ni so na mo nwen na mo sreda na mo nya ho din de adwane afri no ma e beba yi nyine mu na mo akogino ni pa ba ni nim. So wa mompaye want to me nya honhom ahode a kwan boni anipa nam so pesika e ma omu okunu no omu fi omu kunu echi e ma omu ni kunu no omu twempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di sa ti bia na mu na bia wo na Yesu aye dai obeto kwan boni anipa fa so pesika esisie eni epo eni sa ne ma nu nyina wo so ye Kristo ni wahwe ya obeye sa ne ma nyina bi etro ewo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wonye sika de nso bahwire nyame efise wo se atrofo nyina benya wo chefa wo ja ederim ni sofi iti Yesu se ye hia osra ho den pa wo ko na ita nye sa yire ni kunku aho mpa na wo so okobo bo mpa ya obetum de nya adom tumi ni aho den ni wiase boni atu esete ni wo fa ho nye den entum bi mpa ya na de adom beba be hye wo mu a wo hu boni obetumi adwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osuro enye wo akono bi o nyamsem nye wo akono bi o wo se preachi radio su papa no atom ompese wo tie na wo bo kwan akọ owu a eni awie wo ko gya enu modem nti bible se monwen amonsreda na monya ho den e di adwane niema abe wiase samre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan boni so hweye wonya ho de wo adwuma mo Kristo ni ne nipa no che sika ni de memen ho Yesu obetena wo hiam no wo hiam no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwakọ de gem na wo ye den na wo hisamre wade wo si yo ka wo to yo adwuma bia wo ye na sase su ne je dem na ni nyina ye den na hye fanya misuro ene kwa papa so nyame omawira emfuo no de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say ye twane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko jire ne nim ya sumo no the chenia de sai praise the Lord
1: hallelujah
0: the brew you watch your words send me free wonu mo ba o kan hwe why Mami, meni du batem na ni tri se brechi de bi eno nye Kristo som. Simi fri wo numa wo kachire wo kunu, wo kachire wo yire, wo kachire wo ma, wo kachire wo dwuma mu fo. Watch. Yesu si hweni ye pa. Watch your actions. Oni ye a wo di wo dwuma mu di wo fie. Hesani mani nyina ye. Mani nyina anye ade e fri konkro ye ni treni mu. Uhum ma na bobo wani akirikire wo uche mo titi wo munsem ni ye kekaka ho na fro ho Kristo ni odifo kesiye. Watch your actions, watch your tongue. Tekrema di ni pepi ekko amani hunu krom mo tire mu sa ade ketikiti na wo ho bete bete no Bible say it mo shi kwaye it mo shi kro di ni pepi kwa amani hunu krom WAT. Watch your tongue, see, watch your character. Subanya wugumu, ifie, ejumamu, watch your heart, hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa heavy, se ube kwa hello, ijina wakuma su. Ti hewakume ye wai, kura wakuma, esen diye udisiye nina, imune mkwe di freyede, ifriba. Bibia beba wakuma mwa, enye kronkron, enye treno, ye makwa manintina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. First Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edin kain, 89, iti chemo en son. Chemo dun son ni dun wotri. Wase ebrene drisa ate mufra siye nyanko ponfie. Na se efri yen su kania. Kofo de bi omo bompa ye no mo chine kom no mo kinka bible no mo kenyam sem no mo ye kronkron no mo ye trene nyame atemo no so omo se na be dey be sha se free na se free ye nsu kane a e be wie wa won tie nyankopo asem pa no sei na se e de so be ju oni patrene a e hi na de onferi o nyankopo ne o de boye ni be gina e question se mu du papa papa papa papa uti se wiase mu ne man koyi nyamiso asisi bebi e friend heaven woni adaje kura di sisi e ho ko heaven aso na wo kwa wo nko ne betumi akire kire nyamsem papa ne wo betena boni mu enu no ani ji ho the bible say atemu no eba e wo pon echi se e free yen so kan e be free wo a wo nti nyankopon asempa no sei na se e den so obaju oni patren ne e he na de onfere onyankopon no de boyeni e be gina. Intense one uhunu amane se de nyankopon pe no emfa won kra enhye nsa so bade no kwafo wo papa ye mo enhye obo hu le wo sori afa ho hye nyankopon se na ka se urade bua me wa mo amia mi no obo afo bia adum no mane no so tumi no mane no so ho de no mane no so se ne be ya metumi edim kuni mo bone bonsam ni wiase so se base wo wo ba no po e ba wie o e ba nwumre ba na judasio mo misu metumi ani wo ababetna edida eniyewye. Matthew chapter 24 verse 36. Na sedye nuwa nanu yeye no sansu no nipabano babede ebeye. E na edi nsire nmo didi no nmo ye no ware no ma awadye di kosi da nuwa sheni adakan mo. Wemhudi kosi se insube fa unye na koye. Osi sa pepe epe ijane eba be fe ni pe wo wiase akọ bro mo she dance on mo ye tin o football park no me he mo gina bossin as na we saw me wa bono na e yiase ni esa sudoku se wa no be fa ni makọ na o mo maka ni nyina baba o manu no mo ye dey o mo hwe soro sisi o hu si e wati che madua na emie no si intimo nwan if you say munni mo da ko a mo wura be dey e be ba be bia wo bia no me mo mpae. Tu akumu na bompa ye bibi e boni wo abra bombia na Yesu mujada so ehohro boni ka kire no na kire rade se rade humi mobo ti me ho fride entin nyina ho wonju kobo be chok kwa rade tumfo yi shire obebre bompa ye de tiefo nyina hye wonsa ne yankopon bibiara wate asem ni wate ase no osakra hunu mobo na fa ne boni kye no se ne wa hye boni wo Yesu Kristo de mo
1: amen
0: na otie nso a won tie ase rade mani tie ase kozi se ye tiefo nyina be nyankwa osisi amani pe nyina no rade de obi a hye wonsa tre wonsa na boa ye de be die ni ye be nom ni ye be da rade ma ye nsanka na ni nyina mo nso ye hwehwe wa kira kwan wo Yesu de mo na ye bompa ye amen de gidi pase nyankopon na adum so ehira bebre won sema utie so wasim bi sebia na bibi a kire wa dwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938217 0244 938217 wo pen so betumi ahu
2: deeper life, sorry, be a bell or so for Hono, hear more, bet me a boy, open so whom so bet me about Makati Hill, a honour office. So, Yami shall be brave, so I ask so.
3: Nyane.

0: kyerɛ sɛ ɛyɛ worthless ɛnya ade a ɛbɛtena hɔ daa iti enu mom na agye de ɛtena hɔ daa no ɛfiri nipa nsam temporal worthless things make man to miss precious eternal glory na jise nyankopɔn yɛ wadom no hu mɔbɔ na wo de ani dro ɛsra wani so praise the lord yesu nkwa na oyɛ saa de no yɛhwɛ adi semti miensa nkrɔfo bi te sɛ menu mie no te sɛ nipa ɛwa asase so saa mre ya yɛ adwen sɛ yɛ nyɛ wo yɛ yɛwie nyɛ wo yɛ yɛwie te honhom ne ɛma nyɛ ade a ne ho hia wɔn ti asma yesu ka kyerɛ wɔn adi semti miensa efi nkyɛ mu dunan no asafo baako yɛfrɛ no laducia asafo osina laducia asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma ne sɛ Sena ami odansefo a osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon body mfiti ase no se minim onyuma se waye nyunu wonye nyunu ena wonye hie se nka wonye nyuna na se wonye hie a enka ye eya asafo enso no mu bakon na omomfom so okese ni se omuhye ase na ne ma ekoyie pa omuji heavy di omuji healthy omuji di se yesu san ba bio iti omunkomodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sisi ohun ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba enu kwa na omoye dey enu omoye na bibia na omukro no wono na sikadwuma kese oho pa no bon sama on peni payi on pa jidi foye na dan kakran no do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni e mefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mure dey free no om sori ade na om de hihi om ho ni om sika ni nwuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma wonye nyunu na wonye hie senka wonye nyunu na wonye hie ankeye Na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen beji okre firu sam ne ma wasiesie no beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gya ne firie na yemba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkru ye no wuni mo ho ma che eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hihie ho se me yodefo menya me ho mi hiahwe na wonnim se wa woni omani hunofo papa no sika wo bank pause oja we mani hunoni papa no o waka bebro oja nya no asem ne eka papa no ne manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni no oni freni no dejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikeni osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osan ye ohieni o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohieni osan ye ni freni so ka ho na osan de deja so osori anu otwa na no me wo we to otu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe no de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de ani dura besere wani Na fe wadani weni ya chre enie ma e chwe mu da. Nwa duweni esi ya no so se nebe ya wasitina kawasa zisu no. Otumie hun adie ye. Yesu nkwa eno omeye hun se. Sika eye pa edan ye ka ye bibie wasa zisu ye. But yye ye na wasa zisu wa. Ye ntumi mfa bakukura enfri hanko. Ne hansu so. Osusu mfie bia maye se ye ni wasa zisu. Ifi ha be bia ye kono. There is no measurement. Forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa na adi we ni esisu. Eniema eche mwa ko, eniema epro, eniema eira, eniema ewifuotu muwia, ejeti mushino, eno na adi we ni esisu. Anase enoma enche muda. Ubiha on sakra na jimbiyano. Okwa sore ya bonus ya sheni diwe ye preacher mpune. So on sakra na jia. Na kuma ebata. Iwiasi eni mune maho. Wasumu tise nkutadine. Ujifri nisemo yedei. Inye ye. Zankrofono na sikapeni sikadonti. Ochini nyanu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wizo ena jwe inanse wiasi inani se wenye sika. Ni refri se nanu pape sike ni biwe ya no wanfebi ya nko. Endi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko wun fanko. Uja okra. Ebusi afonsu subetu wa swedi. Na Yesu Kristo. Onuna ode mkwaji efri srobre ye. Praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Ono na oma yeti asese, iwiasi ya yewe yetuye mutaya, da kuyebe fimu wako. Hey, John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edionu nai. John chapter 5 verse 24. Na yentie asemwa, Bible ekachire, wase nukre nukre misemo se. Die watima sem, na wajidi ya osuma minu dieno, ewa dankwa, na oma atemu umu, wachemwe furu uumu konkom. Nukre nukre misimo se dono eba na edu a ufo beti nyanko pon banone na wan watye no ebe nyankwa na sedye ejano wo enkwa onuwe ni mono sara na odia ma obanon su se o nyankwa onuwe ni mono na wamanu tumi se omu atenso evi se oye unipaba muma yei enye mwanwa evi se dono ba wan wawo adaka mnemu nina ye mame, ye papa, ye wu, ye busu ya fo, busu ya peni, ye wu, ye siye ni mfiye piti pepe. Ombe tiye radene, na oma sorye fi, adaka mnenu muti se nipa wa mungu emproda. Niwe Freddy, na wawa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mu, na wawa ye boneno, ebeko atemu usorye mu. Nipe wu ya se omo di boniti se biane. So omo ni muye se dakro, nisike obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunatea, ujise gombe ye ni omo yeno. E nipe ni jidi ye wa sanse mnu, se ujidi, se unyini, di nyamia kanu, uche umutaya ebebom. Uchi umutaya ebeye ho. Iti yechwe mwefri uwomu akonkomo. Se uyo ojidi ni inase usro uho umpebo ni wejuma mkrofu ye dil ni adia unyebi fowa na unyebi abansi kebi yebe jaye chedi umpebi yesi wejimi se. Na uwe adia aba omami obesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usro umpebi. Wejimi pa. Odini jimi penyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajwe nati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso anuwa pie ni, obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nye misro. Na bonia ni bonyefo nye ye. Omu ye binu omu santua sorry. Nyombo mpaye kenya msemno. Ombe tu omeni omu deje. Me honi ebe huni oye nyansa nini jimi fo. Ene wu tresi nesu usro hon pe bonye. Si oh wase dodo. Kawe yesu. Kunia. Now they ni pen yine pempra now they sorry I see they be krife krife now they hawa june kwa. Aka krebi yebe huwe nyansafo niye jimi fo. E da ube kwenye niye gusu na ube huwe se se ne tie. Ah ye kechro duwa nye ni. Ye kima fru uwoma kwa praise the Lord. Tinklofo mwe ajidi fo be bia ubi ya hube chire wudie. Nenso ye mreti yebe praise the Lord. Itina posi se siye mani huna ye huna. Se light affliction. Ya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu soko de baby nye mfia pimye mfia pepepem forever and ever and ever. Eho sika hun hiya, edai hun hiya, ka hun hiya, ntuma hun hiya. Adie hun hiya ke si paini siyo. Enuna Lazarus wa aye sike nino. Wasi ma Lazarus umfani nsati yanko bon siyo. Umfa mfe jim. Umfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wu se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miasa osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pwa dum enye mabi kuyia mao. Baby, I'm making kan 2 Corinthians, no. O si verse chapter 4, verse 16. O si, for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Ma making ke chino na ye infeni osmavo po o kachre ye 89 chemu dunsi an wase. Na say o si enti mitumo fo 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16. Chapter 4 verse 16. O si yenti na yem paba. We are all cancer and woke in Chemuba Kunwa, a near my pa, a nipa di ye womo. Omuchiruan be beer homo ye being ya dear nipeni so. Yam sema womoka, Hunkrunkru, Omun, Omukin, Yamia sem castra, Samuchiruan. Chimunson was in a ye was a japa dear wo, dotier a miniemo. Ne to me a bruce so no ye yankupon dear, na em free ye mo. A dee nyinamu wo hii hiya ye hon. Nansu ye hon me ente. Ye hon e achiri ye. Nensu ye ni entane. Ota ye. Nensu wompa ye chi. Se wia siya poya. Nyamia faya ye ni dia. Waboya tufom. Nensu wonse ye. Da yesu. E radi yesu wo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. If you say, yeah, ye tia siye, da yesu nti, wo yi ye ma wo wo, na yesu nkwanon so adedi, ye mwona mwa ebe wo no mo. Iti wo wo di juma, e wo ye mo, na e mkwe di juma, e wo mo mo. Na se ye wo jidie hon hon kronwe nti, se de watro, se mi jimi di, ambe kasai, yensu ye jidi, nti ye kasan so. Na ye ni muse, di wonyane awrade yesu no benyane yenso na ani yesu na wayiye nemu akyre na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipepi so ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpaba nemum se ye hunam ani nipa yi esempo a emu no hwa no there is an inner man. E nipa no dane fofro, okra no oho, honhom no oho, omu nguda. Ze hunemu ni ema nko ye mpa, honhom no okra no, e ko ye ma won. Se ebase omu nifri wa sasisu mpa, omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se nipi nina pu on yasi mpa, nyanko pon ajiwan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se omu nko tu Nebukadneza bus munti. Edu wanko tuji maye dey. Ashi won. Se ye nembre ya FM so. Enseme beko so. Nemu ye jese. Ali ubiye nyinya mini ana. Ye nyina ye mkwaso. Nanko lankitin kitikit. Mweni uso wo hini pe muwe. Ah, muku wa mwenye adisi ya manko da hakano. Ubiya isi yono wa muku. Jwe mu osto mu. Bibiya yono wa muka. Eso asasisu bu wam for no osuru. Bu wam bim. Praise the Lord. Jesus inuwa mu ne fi heaven. Ebe jenumo. Ebe Shedrak, Meshak, ni Abednego hon. Ma Nebukadneza busunsum ni ni hon se a. E yi ni pa mi ensana mi di wongu jenomo. Mi hon ba kubia otosu nai. Na ta diye huwati se nyankupon ba. Ma minti amen. Yesu no nene mkrofuwa se. Nyankupon ni yirin wa oba. Nyame. Obo Adam no. O yi ni mfim padie. En odi bo Eve. O yi oba fri bemba mfimo. It is a wangwaria, no pursue ye a ba a free or ban fima on to me ana. Nebukadneza wo GDHS outcrow for no si di otosu naino. Na ta de huati se nyanko pon ba. Iti mi pacho wo sakra uma mimpo on sakra ya onpe wasem. If you say ni bonia wo ye nyina ubeye hain na de diachre no ni bube fu wo sakra na so papan sakra nya de obe po wasem complete. Wo sakra na wo sofon sakra ya onpe wasem complete. E mani nyo hukra. Se sankrofoni nyina kutia wa nyame wo wafa. Praise the Lord. itino osomafo Paul kan wo se se yankopon wo ya fa e die no nipa betumi ayeye iti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekọ ho iti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obotọ esi mami na wu o papa na wu o wan ko heaven a wo ko hefa hell na so peso ko heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo fa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfo we japadie se nyame, ufo japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentu mien tomwa osuru jebabe tombi biabe ye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fe nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ubejao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no omewe no omu didi na su de jem na oyedeye. Na oshe, if you say, when siye siye, ubi oha su o, mi yuhwe biye jame yiri ni mema enye bone, fa kwa mpapa so, yuhwe bija wa yiri no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina, ni genia huto mu forever praise the Lord. Bebia obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibia kire nyankopon sei rade. Na kan bidi mania gine sika nko a. Bidi mania gine asase nko a. Bidi mania gine kan nko a. Bidi mania gire ayire ni kuno ne manko a. De sofu ke de menwene nko ho dwene ko ho ai. This is how we are papa, papa, papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, say. Na obu ombese nchemu dunsi an, wasi obu ombese, onipe bia weyo defuwa sa asiso abepi. Na osusu ni trimu se minye den, if you say, minidie midi, minobai ebesie. Na osi die meye niye, me dream asai. Ne mesi akesie, na eho ena midi minobe nyina bede ebesie. Papa nu yekwe ni, tisani enano best farmer bank informer ni si kebe breno. Iti obeye best man farmer in the nation. Ene ba se, afino odwia niye ma nyamiye tonsuye gusum from ma faswa sasino bibia ye korete. Eno hun se, se ni ano ba no ba afino, empata odine bro besi yesu na yesu sa. Ni hodi mube gusu yesu sa. Iti obebu buni nina nwe sisi akesi ye big silos. Se niye beya obitumi ya store, ni drew lean sizi, bra bro huwa ye dena, nwa shasi yinu yini nkakran, kakran, kakran. No otonji sika. Iti ebra o yuye na o ye na jwensi obeye saadi eno. Enu wade tuwa tuwa se. Se mi yuye na misi mpata na mdini ya manugusua. Mia me kanchre mikra se mikra. Wapanu po diye de nyamea se se unimse krebi oho. Eni pe pi omno an se uwi adasa. Okre nu muda o. Uhum humne muda. Uni pe biyane seye. Ti se den bia wa haya utimu uwiasi. Utuya kwa umfa daino nko. Iti wakre anon humu nu free ni pe biye nu mwa. Uja daino. Body no ho. Ni adiko tu mochri ye mwa ye ye mwa petesh. Isa prepra. Ni embranti ye gukamu ye si wa uni ye bose ne kanako huye tu na edunu masa ye wu. Oh, oh. Oh, that baby ni pay ni bete. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be kancha ni krasa didi. Nom. Na wani eme pia. Wasi e siyama wa. He, ube. Wanyye jume biyokura. E hiya oda. Uwe ni nyankupon kachre ni se. Nyankupon e kachre ni se okwa siya. Anajuya. Obeji ukra. Efri unsem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko krano home no ko. Niema we sisi ya udi tre wonumno, ebeye why dia. And wodi tria tos ubia uti Ghana, ubia uti America, Britain, we are siha. Ah wudye wudye ni sika e dai ka na ukuni pape u ba bai krono u diam robri ni ye kika kahono. Na won kai se dakru ube wono. Usu ye kwasia tise sankro sa papano. Osi, na onyankupo kechre ni se okwa siya, anajui obeji wokre efri unsem. Enoma wesiye siye nubeye huay dia. Osi, sara na die oshishe ejapadie mani hon, na onye odifo nyankupo ufom noede otie. Oskepi wo banks ahure wo Ghana, ne mom unikubo ewo heaven. Unimkwajie, unimkwajie, unimkwajie, unimkwajie, unimkwajie, hon kron kron uni kron kron ye abra bo se ni pa kron sa pepe no ye den otie etie da woni be ba ho sunu hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kom mu aka kire urade se urade home mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade po ame se ne be minya nkwaje aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akotransia dida eni awiye Stephen wasa sisu ni esi ni nipadua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pawe no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atranse abo bra kronkron ne bra tren ni pharisee fo ne atwro fo de no munim kronkron ye ne tren ni omo dia ni se that way ye did that way ye ye we rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry fo na jo ho adru easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye ehu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa je mre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwaje mre nipa wu sakrifi boni ya utimu uira ufi no uira ufi nechiko pe mafufro ayete seje mame mandi ya maye lansi sise obetu yefi uira chako pe mafufro ne mano die ufu kurechi pe hee wabomu siyo mwenyina bomu siyo monsakra mwajwe no sura himara ene abeyi sutrasi ni mwompebe bia ubiye uye Jesus wabra bomu papa papa pa. Ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa danko se ni trisa se breche ya unye breche mamino onusi ya breche ba unye adanku mamino onusi ya adanku ba you don't know what you are unye msasa ane manjine do uko hela na usakra nyami yi santo ateni ye fini nyamanu nyine fi wakom Jesus betna wa on kan chire wo dase kan chire wo base na susa danko unse nyami aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina chire yankopon ka chire urade so mu anwo nje wonkwa emfiri sa ne ma boni ni nyina nfa ho ahwa wo se me kwa so ya bombo si ya chem ne me ko heaven uti wani ana o de jim if say wan sakra usakra if you fu be hu abontin so fu be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fufro ne ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so ana se ni ma entra ho da bompa se enene ya ti maniye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de the saving call ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetena se dida eni wie urade me bompa se ubi biara ohwe wonim no ka ne bo na urade hunu mobo na fa che ne se ne wa hye bo no amane bia nso abone dia bo urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina wo Yesu die mo ena ye bo mpa ye asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no nhira ho e won sema utie no adofo no mene ye kenkan ahemfo ngoma etosumie no eti edio no nche mo ba ko se ne na otwe ba ko ye no Bit me atro Isaiah so 38 verse 1. Ayefungoma etosumie no 2 Kings chapter 20 verse 1. Enanu muno Ezekiah eyare owuo yade. He must bow before Isaiah banin chain ebe kan kire ni se se Awurade sie nie she ofie nsamanse na wubewu na wunya nkwa. Adofu no mse etuye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda. Senye nana COVID no ayi amane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofia de nwumre ne nipa begu ho no mo eto nyom esu ni ni ekika ho nyina na se ni aye ka ne funu be de no nko amenam se ba se ifia de twem a memin da ube hu se anopa no na enipa na owu no ye de no ekohye amenam wese ade yekɔ na ase asɔre ne no na ya na mebisa sɛ ena ase na yekɔ no nipa na wawuo no so ankɔ heaven a na ɔkɔ hell ti so bi kɔ hell a ne sɛ yekɔ da ase a na ye ni agye sɛ ɔkɔ ana e two places sɛ wɔ asiesie ho a wo bɛkɔ mu baako Na wa hwe ya no akoposi sa.
1: Mini mo se enemi ba bewu a enka di ade e na meye.
0: What would you consider the most important thing to do? Ade ade pa na ka obe fa ne se ya sem hie wo so ye ho ade. Penimfo se ye de hie ansane ya ne fata. Nipa no pitna wi ase duro brom ba bewu a omu ni Yesu. Omu ni heaven, omu ni eni daso biya, ni omu wane se, mikoko fuyo, medema, meirene, mema, mabro sae, meka, ni adi, na fe, ochuchine, ni asi, no usumi, be uo, ehina okro, inti mfiedu do adi tine, wiasi, wambie we ni, anjushe, Bible muwe unhuse, e kwense ni efasua, yedibe ko heaven, enu inyao. Uhun sika kwain, uhun abrochire kwain, uhun kran kwain, uhun siremu kwain kofa kobi nini ya kikaka hon. Enso so, heaven kwan kwa diye huwe hiyan. Iti mipese uhun se, se niye na ochi bakono ye kaya eno. Se base ubi enimu se ube huwa. Adiye hiyan paa wasa uye ni se. Boni biara ube wiasi wa yeno, unyanku pondi nini na achew. Nyeso pra pra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra to so, no nye from. Ne mom di okan wo jano wo nyanku pon be huno mobo. O jonto fono su ma ye ti asye wo e nyom e biyasan mienu nche mo bakuni mienu no. O se, e nshirani die odini mra to e free no. No wakata ni boni so. Di yesu moja akata so. Eishirani wa nipa eradi mune na mumu ye emune so na enada enini honhono. Ubebe u. Oboni ya uye ye nyina Yesu moja nkata so. Unu honda. Uti asori demu debia. Honhon kron kron kasachira u. Nyame asofo kasachira u. So unye wajwe da se boni ni ube jai. Na ubebe uwa. Ehefa ena ukro. Enipa sori de bia ni e china sofo ni e difo ni sori mu ye pinchira enhire mu hene enhire mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhira ne de odi ne mrato ache no na wakata ne boni nyina so nyese wo kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebenin watuni din Yesu if you say or no en obeji ni mine everyone bonimo. Ni pepi di brunya e di ista ni de kika kaho. So muni ni entia Yesu Christo we. Ibinu yon wajin say Yesu we send ebe bewi nkuko, yebe toka mono, ebe ta shata de mronia shata kanye yon koda n ujare no address u brunya tadye na usres le krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pa cho eno na Bible kan obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegi ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina property mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje mu ni montra oni montra. Adi hiyan wose wuye ni so obehwe se wu onkwa jie mapa. Ebra Yesu Christo do boni nyina achew. Ni etosu miye no, you are sanctified holy. Wenya akuma mutie, enona mekacho na watu bakunu se John Wesley wuko ye chire no. Nasafu fo efre ubi omeka nyamese monchiro ne papano beka akuma mutie huwase. Infinfia ogusu preaching no bia sorry me me kan say nyamsem o ha kan methodist nyamsem no so methodist nyamsem ni say John Wesley otiasi e no wasi yankupon eti methodist sorry no say ne be ka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pinya hunu ni omunima ne nkwaje na ne mahu ni sa kola bi o ho na se onumo no fo ni drubre o so ja no onya ya obi hun se wo wi no fo na ni sinyina wu ti hunhun ni pepi sin wu nkwaje nkwa na omuni mo bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omuni eti obi ye ni bibia osimi dia chance na eda so hye na koma mu wu bewu osin hira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na be hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wu nim usori ye na wu hurudwam ani agye de na anigye na wo gine free hefa.
1: Se wuni mo se wu ba be wu a e wo so hu se wa kuma mo boni ba ko kre ni ho eno ne de ko heaven ne to su mi ensa all restitutions are made ni amikan mi amikan kan one of the papers other graphical times krofobio mo ko wi abibem se esrem ho ba bi na e call court na judge ni di asem na no ka se ni ma mo wi ani nyina wo so mo di sha nine so mko fani nyina ba the police fo hu ye ni ye hu nyina mko famra paper no twro the word restitution restitutions restitution it's in the bible our bible mo it is wo ka kire me se wa sakra na wa wie obibiri bi ni shirt and a social na wakotene nenim se masakra mbe Kenya msumachiro. Shete nusu opena se mpa. Nuhu huse sa shete nune shewe wa dibibia shene nso. Nyamse mbiye ni wawuka ebe kwa nipana kumamu. Ni mumbra u sakra yeno nuwa kwa ninchense. Mi sakra yeno miwia u shete. Mahuse diye miyeye ninye. Eto dampu uka wasi nyefi midia cheo. Na uwa yenima bebre. Ebinu miwia kwa jim krofo yirimpo. A jim crofo kuno. Omu ya sorry mpeni mfu obo nyuma ke siye katons ni a dewa sorry demo. Omu ni muse osu omu ye restitution. Omu ye nsi siye. Ne nye mana uriya yeno osadi kome ni ura. Ube uya miyahwe. Ube humbe bia. Ube kro. Wa sorry nti mchuro Bible. O mame no papa nti mchuro Bible. Die nyamiya churo no. Eno ne wosi ye huye msilabos no. Aye de ko heavy. Eno no. This is one shame now. They will be tie a software trophy on semwa. Good luck to you. Kosu ene tie. Na wakam eni gusua. Ube huse kakin kuna wadrenko. Adolfo nom. Ye kase restitution. Mami bia uhuru nyam sumu party. Se ni eni pepi uhuru nyam. Uke nyam sumu. Sofu emi, emi, emi, emi. Uko tu testina no die siya mazwa monsa cry. Omu boni kwan wobu die. Ne mami ko supermarket so okotwa de okoye no yiyi niema bia ohia ti mami na o cheki no cheki odan ne ho afade aba ne mami na sa afade fofra ye dey ashe bagnum obaye no otua ne a o cheki ne first no ne de odika ho no de wan cheki otua ka no okoye to okoye kwa sorry otiwa na sofu preaching na ho kron ka kire ne se ade na odi shame a wantua ho ka no eye dea oso ye hu bribi nti okoye na okohu enipa no a manager o se says girl na o ho ne se se na me ye na manager so thank you na otua ka unim se ne osika no osimi ba ha beto ade na me pake no ene ba ko fremu to see a bontiana honkron e good o opeso ko heavy inti bibia wo bugugusor wo dwi ho kirew wo akoma pa na waye inti wo ya no ka chen se enye se wo ye kromfo onko wo sa ye otrofo you a thief and a liar se ni yesu kai en wo se mo agia mu free no no ne bonsam o yi fo majisu obewia obekum no asai yesu so no de oba se ni be obenya dan kwa no nya ne mroso eti enye se oye kromfo nko usa ye otrofo wejane obonsam ti ho an odi nisuo e na okoye na okoye se manager misanya babio mi babe ye insiesie e na ose insiesie na obeye no megia tum only on one condition mi fridge my efo we adwuma mu hanyina supermarket o moton ne mane ade na ba no waka ne wo ye nyina ne wo si no problem na o mu nyina bai na o kan ne nyina wonim ne si ye enkrofo o mu so ewiwia ne ma no da no papa no nya be $400 e kan sika ho mu betiai ah enne ye christo som no ne yi nsiesi afri mu na tete nyam som no de old time religion no ewom eno ne de ko heaven eti bibi biara wo ye na sase so ha aye bone aye kro no ne awudie ne ne kekaka ho nyina me o bible school soldier ni bi o ye retired soldier no ye one of the students okoku obi asase manson ho etutu from the niche ho oti nyame ase okor report ne ho ma police asem no call court o mo pim no nyame ehunu mo body ne ho ye dey eche no ya na yesuro si ebe yesa ne ma no so nyampese otia sense nya wa ho den enenye utumi enyankopon adom bibie ni ho a yenya ne kristosumu a eye patapa eye urade honhom na yesa adwuma na ye na dom ene boa mi etumi ye itinuani so benya pe no se wo pese o ye ne ye nyame be ma ho.

say ka to me a yeah na omadwene eda nipadodo a wo omo se omo som wo nanso onyakopo mu ni de se ka se to me a na se wo a wo som nipa no dubre bia ya na nipa esumadu nipa nanso badru bia eba ne sa nyakopon onhwe bibia keke ne wasoma no osoma mose nipa na asase su nyina ona na odwo pa so a israelfo edi omonim mfi adua na adi omofa ese ne so yehunu osomafo paul omuse na wasu adi akwakiri nanso ebra all done ho di bi okaya ne se yesu kristo akoa na ene ewadi yesu nso ye okaya ne se mumu di ohwe so beye mu pani no onye osomfo na di opese oya odikani no onye obi a osom na yesu odi wei ye ohwe so bra odi na taade egu ho awohuru osuyafo ne naase no saade osomfo akum yi nso no ono na nyakopo yi no edna ma enemre ye bre yi so emre bi a atwa mu mfi apema hankro di osia enai mekai pa esada no anadwo bi na bobe no ngotwepa ho miti dunum ekobe no ngotwepa ho miti aduasa na mekai pa se ejejina mani so na mia mi huni se awurade ade asempa da gina asimani so se enkwagye a enam gidi e wo awurade yesu kristo mu na makwa sori bebre ansana na makinka babo no kakra de na nso sa anadwo no metiasie se adwapade kase a metimi anya pa sombo ane nkwagye na saa da no me sakra madwene na meje awurade yesu kristo din di na menya wo nkonkro danse wo memu se manya wo foforo na firi saa abrɛ no mabrabɔ anya se na natie no ada na enei a nipa bi adwene yɛ ɔmo sɛ nyankopɔn ɛsom adwuma no ɛyɛ akɛsesɛm ɛne woyɛ nneɛma ma yɛhu sɛ wonie no ɛne ɛde yɛ no sɔfo kum yi deɛ ɔhyɛ aseɛ no wanhwɛ no saa na mmom no ɔhwɛ a onyankopɔn tumi sɛ onyankopɔn ahoɔden bɛdi n'akyi na ɔgyinae sɛ ɔbɛka nyankopɔn asɛm no aa na ne botaa ne sɛ ɔbɛnya daagye akyerɛkyerɛ nyankopɔn asɛm mu ama nnipa ate aseɛ enti ɔduruu lomia ne dea ne sɛ ɔwerɛ sɛ ɔkuade no a ɔwɔ hɔ no anaa borɔkyi ma mu chicago buroni no a ɔwɔ hɔ no nso bɛnya ne mu nte aseɛ wei ana waya firi kuro baako so kɔ kuro baako so anaa ɔmaa baako so ɔmaa foforɔ so hɔ ɔde asɛmpa no ɛɛkɔ akyinkyini ma nnipa bebree abrabɔ ɛɛsesa ne botaeɛ nyinaa ne sɛ akoa deɛ ɔwura n'adwuma no nsaeɛ a woyɛrɛ ne woagyina sɛ wogye w'ahome enti ne botaeɛ nyinaa ne sɛ nyankopɔn asafo mma baabi a kristo asafo biara wɔ no ɛmfa ne ho sɛ ɔmo nyɛ n'asafo mma ne nyinaa na ɔde nyankopɔn asɛm no ɛde siesie wɔ mo ɔde nyankopɔn asɛm no tete wɔ mo ɔde nyankopɔn asɛm no ɛhyɛ afoforɔ nkuran na ɔtu afoforɔ nso ɛfo wei ɛnyɛ akansie ɛyɛ ɔsom adwuma na ɔɔyɛ na ɛnyɛ sɛ onipa bi a wɔayɛ ɔtitiri bi a wɔde wiase asi n'ani soɔ ɛna yɛka ne ho asɛm na mmom onipa a onyankopɔn ayi no asi hɔ anuanom moma yɛnsɔre ne yɛmfa anidie ne ɔbuo ɛma yɛ nyankopɔn nipa ɔsafo kum yi na ɔbɛka nyankopɔn asɛm kyerɛ yɛ moma yɛn nyinaa nyɛ awurade ayɛ yɛda awurade ase sɛ wasade yɛa bɛhyia mu
na enkabo mu somo inei meda nyame ase mamo me se meda nyame ase mamo na ye yi nyankopo di aye ewani a wo ye nyina na mbom adwuma ne kase ne wa na daso da ho a onam ye nso beye na onam ye nyina so beye abom ewo yesu di mu na me mpa ye bo ne se ba bia a ye wo ne no ya ye tie sa ansem yi ne a osoro nyankopo ya gye nkwa no ya gye fo yesu kristo no ade ma ye no ebe wura akoma bia mu na ebe ma ye nyina ye timi asori na ye de modi mo asori aye dia awade afre ye se ye meye no ewo yesu de mo enunti ebema onyankopon so aye wo foforo no abaye nipa foforo abaye oba foforo no abaye osomfo foforo na osom adwuma no so aye foforo na awurade aboa wo ama watimi aye ne saa ewo yesu de mo megetum anya saa wo wabrabo mmawo aja yeda wase sanse udi ya uwa obota yema ubibi ya brabo na yebo mpa yese utumi inu wa udi ye jumano manine di ewa ubibi ya brabo ewa yesu di imu onipe bie ni uwa wasafu imu obaye nipe jenja imbia keke na yenjina unji ubibi ya infirimu bema ya huwa dei, eni tumi, eni ngosirano. Udi begu yesu. Ama yeti mi aye, botaya udi esi ya nisu, na udi esi wa nisu se, efinfi insante na di obaya mayenu. Na ya brabo, eba ya brabo, ye di enti ya wafre yenu. Na yeti mi ye jumedi ya udi esi ya nisu ono. Na ya da, kwa ma ya timoni yo, ewa wanisemu. Yeda wa se watie ye wo yesu di mu ana ya bom pa ye amen mama amen nkyere se headquarters na ye gye so no ana ya kenkai samwa ngumedi kai etidu miensa ani nchemu aye du 9 samwa ngumedi kai etidu miensa nchemu du 9 first samuel chapter 13 verse 14 na afei wahinie no enyina na afei wahinie no enyina uya hai yehuru onipa onde odi na koma apadi achi ohene bia yefrɛ de sola ono untimi enhu ni subai enkase sei no tie ohinhim ono dia dia opɛ ana oyɛ ana awurade se saa dia yinti saa aso odin tɛse ani adin a ode yɛ bɔne yinti saa dia ɔse dia mɛya ne se mɛ tumani asi David so a kɔpɛ menya no na onya obi a obetimi anya ne mu jidi ese obetima ya de pa bia se nyankopon ayi ne se obedi Israel so hene na otu na ni si ne so se onde on famra anya dwuma enti nyankopon se na afe wa hene no anyina awurade ebetwehwe na koma so berema fa na awurade asi ne man so hene if he say where need the awurade share wo no so if he say where need the awurade share wo no so awurade ahwehwe onipa obere ma odi na koma chire
sana akire no etidu nsia First Samuel chapter 16 Samuel medika etidu nsia chemudu miensa ana Samuel fa enwo abae no ana wasra sam wasra no ninu anu mu na ruade honhom esi David so efi danwa ade krono Samuel ade wasra ni gu David so no nyakopon honhom ebe si ni so ye hwe asem oto din se bofo no se anointing for believers after God's heart ogidi ni ya oda onyakopon akoma so no enwosra e wono so no ana wasra onyakopon enipa a oda na koma so no enwo no onipa a onyakopon ahwehwe no na wagye no enwosra odi asra no ye hwe nsempo miensa de edi nka no the search and choice for a man after God's heart onyakopon nipa a oda na koma so no de onyakopon ahwehwe no yi no no de toso mienu the spirit and confirmment on a man with a godly heart. Onyankopon everywhere, no. Oho, no. Ode no ho ho mu she ni mu. Ama o ye di ono onyankopon epe. Jeri kari ya. Sheshe a onyankopon everywhere. Ye no wo yi. Onipa oda na koma soo. The search and choice of a man after God's heart. Ezekiel, Ezekiel chapter 22, verse 30. Na hallo, I say onyakopon hwe onipa, san oda so ehwe ne ne. Onyakopon hwe onipa bi anka obeye na pade, na obeye de onyakopon ne pese oyee. I say mehwehwe wo mu bi a obegye ban anase obegyina tokro mu. Awo menim ama asase no na manse no na nka manse no awade hwe onipa ohwe obi a obeye dia nka ope enti ose nka wanam nipa no so agye akra ani abusua ani aman kwa asmafo nyuma Eti dumiensa Acts chapter 13. Onyakopon ase ohwehwe. Acts chapter 13. Asmafo nyuma eti dumiensa. Nchemu ayaduo no mienu. Acts chapter 13 verse 22. Asmafo nyuma eti dumiensa nchemu ayaduo no mienu. Bible say na otu no oma David so ade ne si won so ehene. Ano nso ana wodi no adanse ese mehunu David yesai ba obari mama kuma pe no ono na obeyo de mepe enyina onyakopo hwehwe okro no nyina mu se ope obi kopem se ohunu David yesai ba no se onipa na kuma pe no ono na obeyo de ope nyina wei ane de na nyakopo ehwehwe Sana ohwehwe nenso so benya obi a obedi obeye de ono nyakopon no ope ye hwe nsempo miensa waha de edi kan the search for a man after God's heart hwehwe ohwehwe onipa a onyakopon akoma pe no de to so mienu the selection of a man with godly heart Oyi onipa onyakopon ade ne nsa kana koma wo nyamisuru akoma yetoso miensa the selflessness of a man with a guided heart onipa opa ne ho achi ohwehwe afoforo yie die ya onyakopon ade nanimu ya onyakopon achire ndie onye onyakopon ehwehwe onipa enye abofo nipa bom na onyakopon ehwehwe om se ombe de dwum No. Abra yes Christo, I didn't quite to wabo for the wa send me an so bemma adas a man nam so and yang kwa jieno. Awa want to atua so nyin emuno. Nyanko po adaso sheshe emani merima nipa
ombe koso atua so ayye se ejume yi akobe bibia debia nyako pon egusua onshishye Jeremiah ngomano eti enum enche mu bako Jeremiah chapter 5 verse 1 Jeremiah chapter 5 verse 1 no Jeremiah eti enum che mu aye bako the Bible say Munchini Jerusalem no so na monhwehwe na munhunu na monhwe ne monte so se wobehunu onipa bi se obi wo ho a odi asentene ne onipa bi wo ho a odi asentene ne na ohwe no kure na menfa emfiri no saa na Yakobon hwe nipa saa ne omo amodo Kristo ya asempa ne da oma koma so ya omo chiri bone ya ombeti mi asori ajina na omodi Yakobon asem achini akoye die Yakobon pese omo ye na omo akoye die Yakobon pese omo ye anwuma toso edu 9 Psalm 14 verse 2 anwuma toso edu 9 chemumie no awade firi osoro ehwe nipa ma se obehuru se obi wo ho a oye obadwe ma Awurade afiri soro ehwe nipa ma se obehunu se obi wo ho a oye obadwe ma Onyankopɔ da so a ehwehwe se onipa bi wo ho a na koma edi na kyira na memu se wo se wo odi wo be se wo se Awurade minie wanhwe me minie maye krado se maye de wo pɛ anya de memia me pɛ na waye de Onyankopɔn epɛ se wo ye na Yakobon kwagye nhyehyɛe no wo de ayɛ adwuma sɛ Kristo didn't kwato ho wo wase nua no so de bɛyɛ adwuma de toso mienu the selection of a man with godly heart and the one that Yakobon ɛhwɛ ɔmo wo yi wo ɔmo na ɔmo akoma edi Yakobon akyi anya ɔmo sɛ nipa ne yi wo ɔmo a ɔmo de wiase akoma Nemo Yakobon ankasa de nsa ka wo makoma na wasesa wo omo. Anwuma toso aduonu mbaako Psalm 51 verse 10. Anwuma toso aduonu mbaako nchemu du no. Ose Onyakopon bo akoma emutie ma me. Wo ni ni pare mpae bo no no bo akoma emutie ma me. Na ye honhon foforo a ase tim ewo bi mu. Na wasre Yakobon awa niyadin so se wadiye bibi biya obeti mi aye mama nyakuma fofro ye wumimu enti na wase wamani die omani kwa babia enye die nesu wasabe wadi nche enti wase mama kuma meti mi diya uye wachila kwa im wadi fambone chemi na fa chemi na timi hon na bwa akuma fofro mami bwa akuma fofro mami ye honhon foforo nso asia tim ewo memu oi nipa we na ordina koma nyina na hwewurade na saada wo nso upese wo ye onipa wa koma hwewurade Ezekiel chapter 36 verse 25 Ezekiel tu edu asansia enchemu aye aduonu num no wase na bidin su kroje ebeti wo ho na mate wo ho afi wo bo ni nyira na ombo ni nyira mu na mate wo ho afi we ni de Yakobon pese oye na se ye ye de modin mo ani ani ade ayuhwe se wari ye sei mamia ye me sei a na me de makoma ani madwini nyira be ye de wo awurade wo pa a ose nche modio no nsia no verse 26 no Ose na mema mu akoma foforo na mede honhon foforo ma hyemumu Onyankopon eye na pedie se obeye ese se wa anye ne sa ontimi mfa ye nya dwuma akoma wode ne saka na wasesa no no na enye die ono ape na onipa no agya ne pemu amawurade na se onipa bi wo ho na wode na koma asem wachi odi ne buso asem so a sa nipa ne Yakobon entimi mfa no enye adwuma
ntini wase mema mo akoma foforo na me de ho foforo ma shimumu na me yi obu akoma no mafiri mu ho na mu na mama mo honam akoma adentia esa anse anona onyankopon nam so yi ebu akoma no aso ode akoma pesemin kumi nyakoma obi a odi ne buso asem so na akoma no enye de onyankopon pese de so ye ebone nanso wan hwe so besakre nanso we say samwa enche de nim onyam onipa nanim no om se maye bone de so kan ne se maye bone de nanso enyim onyam no onipa nanim de fama me de me pa ne se ye de me pema me shemani mo nyam dimini enti se un pese obaye te se so dia ne se se nyankopo yi obo akoma ne afiri wo mu o si ne memma mo honam akoma samu anguma di kai enti du nsia enti mu so first samuel chapter 16 verse 7 ana ruade aka kire samuel se enhwe ne ho tebia ene ni nipadua tenten ye na mempeno na mempeno ye nipade ye ye nwurade nkwa kire ye hwe ni soo ye hwe ni panu a ye hwe obi die di kanu a ye hwe ni mu a ye hwe ni tenten ni ehwane sɛde osi bosi noa sɛde osi yɛ ne yɛ fa noa ya hwɛ sɛde osi kasa nanu ate ya hwɛ sɛ nanu ate na sɛ ɔnamoa ya hwɛ sɛde osi nante a ɛne sɛde osi yɛ ne yɛ na ya dwe yɛ sɛ nipa wɔnya ntete yɛ awo anisuo nanso bia na akoma no ani nyankopon achi na koma no enya koma edi nya ehwe nyankopon enya koma nyankopon de ne saka ma asesa empo samwo mpo ohwe nipa ne tenten ne ne kaseye ana wose wele de nyankopon asra no no ana nyankopon se da bi o ehwe ne tenten ne ne kaseye ana yuhe na nim na mempeno na nyankopon onhwe se de nipa hwe na nipa de ohwe de wo anisuo na onyankopon de ohwe de wo akoma mu se onyankopon hwe wa de ohwe no no se wa agi wanyankwa wa hokuru ho ate ho odu ho asi wo hwe nyankopon ni mo nyam ko a ade na ni mo nyam ko a ye hwe de to so miensa the selflessness of a man with a guided heart oni pa nyankopon edi na ni mo no de nyankopon pe na oyɛ no owa ho pɛkyire ɔhwe ne de ɔni ne boso asɛm so ɔde ne ho si ɔma afoforo yie die onim de ebesi de ne so daache na se oyɛ biibi a oyɛ de nipa na atwa ne ho ahyia no epɛ daabi nya de ɔmo yɛ ne hosana hosana na ɔmo yi na bɔne din ne na de nyankopɔn ade ne nsa ka na koma na ɔkyɛ ne ɔnyɛ moma yɛn hwɛ nipa na nim awa ne soɔ ane sɛdeɛ wohwɛ no a wei wobɛtumi abɔmmɔden ɔwɔ ɔbɛyɛ adeɛ daabi na sɛ wone ne kasa a nano ate wohwɛ no wobɛtumi ayɛ biribi deɛ david na wɔdi adanseɛ no sɛ deɛ na ɛfa deɛ nyankopɔn nam no so ayɛ ɛwɔ samuel nwoma di kae ɛti ɛyɛ dunson no enche madu ya sana eno, shio. Ena David kachine Saul se, wakua e she neja nyai
na se jata wakua ehwe na gyanwai na wakua ehwe na gyanwai a se wohun obelma na oyobi ohihimu a uhia obi a na se nyame hohum enti ni mu a se wo hwa etidu nsia no a ya obonsam ade ne hohum etete no a ano se no yo hini o ade ye kofa a David eba ya obo sankuo ema no no na sa anwum no a obo a na ma Saul ne atete ni ni hawo nyina ekɔ no na da koma tɔ ne yemu sa David yi afɛ wa be gira sa wa hini anim ɔhini an osuru adie na ne ho popoɔ na wo bu ɔno David fɛn sɛ wakoa wakoa die na onim sɛ Saul betimi ayɛ nti onipa weyi na Nyankopɔn adene bɛyɛ adwuma na nya ɔmo a ɔmo bu ɔmo ho mema ɔmo ho soɔ ahoahoa ɔmo ho ɔse wakoa David frɛ ne ho sɛ ɔyɛ akoa ɔse na David ka kyerɛ Saul sɛ wakoa ahwɛ n'agya nnwae na sɛ gyata ne sisire ba bɛkyere adwamaa no afiri ekuo no mu a nti baduasa no mu no verse 35 mefiri adi metino ekɔ bɔno na miyi no mefiri n'anum na sɛ ɔsɔre tia me a mesɔ no bɔdwesɛ mu mebɔ no me ku no mebɔ no ku no wei ne obi a ɔnwere ne nkwa ho ɔnhwɛ deɛ bɛma ne ho atɔ no wei ne nipa a ɔbɛhunu gyata a ɔbɛwe ne nnwankuo ne mpatakuo a bɛsɛe ne nnwankuo no ɔnwane nnwae nnwae no ɔnkɔpɛ baabi ntɛ ka sɛ ei na gyata na ɛbɛn mena menkɔgyina gyata nim na ɔbɛku me sise ɛbɛn mena nnwae nti memfa me nkwa nkɔto ɔma nnwae daabi ɔde ne nkwa to hɔ gyata ne ɛba a na wato ahyɛ ne so ɔyɛ saa enti ɔtumi dii ne korɛ maa n'agya nnwae a dɛn na ɔntumi mfa ne ho ne nkwa nto ɔnhwɛ Nyankopɔn asafo ɛne ne man soɔ enti na ɔyɛ obi a Nyankopɔn ɛna ɛdi n'anim hwɛnkyɛmu a ɛdi asa nwɔtwe no ɔse ntɛmu adu asa nsia no wakoa akum gyata verse 36 wakoa akum gyata ɛne asisire nyinaa na Filistini mmɔmmɔtoni yi ɛnyɛ wɔn mu baako sɛ wɔtwa Onyankopɔn teasefoɔ mpasua poa ɔtwa yɛ mpoa ɔtwa Onyankopɔn mpoa ɔse a metumi de me nkwa to wɔ ma nnwan no na ne sisire ne gyata gyina agye nnwan no firi wɔn anum de a Filistini a ɔgyina ha ɛdwa n'anum yɛ hoahoa ne ho yi ɛyɛ ne ho kɔkɔtii mɛyɛ nte sɛ gyata anaasisire no mu baako na yɛn yɛde Goliat akyi bɛka fam na yɛbɛdi Filistinfoɔ so yɛde nyamesuro akoma ɛbɛdi wɔn so wonim saa berɛ yi na David wɔne Goliat ankasa deɛ ɔmo nni asɛm na ɔne no nni asɛm na mmom na ɔko ama Nyankopɔn teasefoɔ anim onyam deɛ na David wia ne sɛ Nyankopɔn anim onyam bɛdaadie ɛne nti na David baayɛ na ɔyɛ obi a ɔde ne ho asi hɔ sɛ ɔhwɛ Nyankopɔn anim onyam onipa a Nyankopɔn ankasa awhwɛ ne no ayi no
onipa nyankopɔ ankasa ade ne nsa kana koma wase sɛ wɔtwa nyankopɔ te asefoɔ asafo ampoa yi wani nti ɛna David ɛbaayɛ sɛ ɔne Goliath ɛbɛko ɛnwuma tɔ so aduanan nti mu wɔtwe Psalm 40 verse 8 ɛnwuma aduanan nti mu a ɛyɛ wɔtwe Psalm 40 verse 8 Bible sim dear me penne sɛ mɛyɛ dear wo me nyakopɔ wo pɛ na wo mmra ɛwɔ makoma mu unim ni bra David ba ninu ya no sɛ wo wo wo dia wo mini mini mu no ade bia ɔde nam no ha wo bɛpɛ dia akwada keto ade na mpɛ ha wo sɛ ey mama sɛ me bɛpɛ edie ma me hu enti enye biibi enti na maba wo sra me ngo eti dunsia na wo sra me ngo no enye dunti na wo sra me nye bo enti na wo sra me ngo na Goliath Israel fo atamfo yi de ogyina ha oyɛ yi enti enha mo nye wo enti a enye biibi enti a wei ni de Jacobo pɛ wei ni de enti a Jacobo de ngo sra no eba me so ɔse me ba ɛse me bɛyɛ wapɛ de ɔ Awurade me Jacobo ɔhyɛ ne nso sɛ na ɔne Jacobo anya nhyiamu na Awurade atimi agye ne nkwa ma ɔtimi kaa sɛ Awurade ne mehwɛfoɔ Awurade ne mebotae Awurade ne mabandenden Awurade ne mekyɛm na ɔno so ɛna mede makoma asi na ne mmara ɛso m'ani daa sɛ woba apam foforɔ mu a deɛ Awurade nhwɛ no no Awurade nhwɛ akoma a agye ne ho asi hɔ ama Awurade ahohom aba no ɛda adi ɛne honhom adom akyɛdeɛ no so ɛwɔ mu yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a ɔmo mmu honhom aba no na mmom deɛ ɔhwɛ ara deɛ honhom akyɛdeɛ no anuanom yi obi bɛtumi anya honhom adom akyɛdeɛ no nanso na ɔnim honhom aba no saa nnipa no ɔbɛtumi ayɛ adwuma nanso ɔsoro ahemman no ɛbɛbɔ no obetimi anya honhom aba nanso woni honhom adom akyɛdeɛ no na saa nipa na obetimi akɔ ɔsoro ahemman mu korintofoɔ nwoma di kae ɛti du mmiɛnsa nhyɛmu baako no 1 Corinthians 13 verse 1 ɔte sɛ mede nnipa ne abɔfoɔ tɛkyerɛma mekasa na menni dɔ a na mete sɛ sɛ nyankopɔn dɔ agape ɔdɔ no ɔdɔ kae no ɔte na mete sɛ yawo a ɛregyegyeɛ anaa akasa a ɛwo soɔ nhyehyɛmu a ɛmmienu no sɛ mewɔ gyidi asɛnka na menim ahontasɛm nyinaa ɛne nimdeɛ nyinaa na mewɔ gyidiɛ nyinaa na metutu mmepɔ na menni dɔ a mensɛ hwee mensɛ hwee sɛ menni nyankopɔn dɔ no a mensɛ hwee nkyɛmu mmiɛnsa bɛsere na sɛ mepere m'ahodeɛ nyinaa mema ahiafoɔ na mede me nipadua mema sɛ wɔnhye na menni dɔ a menya ho mfasoɔ menya ho mfasoɔ menya ho mfasoɔ nkyɛmu nnan no hwɛ verse 4 no ɔdɔ ɛwɔ abodokyɛreɛ ne yam yɛ ɔdɔ ɛnyɛ ahoɔyɛ a ɔdɔ ɛnyɛ ahokyerɛ amema ne ho so wei ɛne honhom aba no ɛna da adi sɛ wɔbi wɔ Nyankopɔn dɔ no ɛwɔ ne mu ɔwɔ akoma a ɛwɔ ɔdɔ ɛwɔ tema ɛhwehwɛ Awurade wɔse ɛnyɛ ahokyerɛ ɛmema ne ho so ɛnyɛ ne ho deɛ ɛmfata ɛnhwehwɛ deɛ ɛyɛ ɔno nko ara ne deɛ nkyɛmu nom no no ɛnyɛ ne ho deɛ ɛmfata
and she dear, you no kwa ne dear. Na and ya obia or you no kwa ne dear. Na se unipa o tesano and na kuma nya medin sa kano na wasi na nebun hano na nebun hano onye obia ne kokutua ne buo ba komie no na o tintumagu na o kontokwa se onye obi obenyere nya adwene a na ya ntokwa o se emfa boni nhye ne yam afa ye ko porto so mie no the spirit and confirmment on a man with a godly heart onipa onyakopo di ne saka na koma no na nyakopo di na nim no odi ne honhom ahye nim na oyɛ de nyakopo ope 1 Samuel chapter 16 verse 13 nyakopo honhom beta nim Samuel ngomedi kai ti du nsia nche mu oyɛ du miensa 1 Samuel chapter 16 verse 3 kai say na afei bacho selpi jemumie sa no 1 Samuel chapter 16 verse 13 bacho verse 13 na ana Samuel fa ngo abae no na wosra no ne nuanom anum anim na Awurade honhom esi David so Awurade honhom esi David so na Awurade nankasa ana ahwehwe David ana wayi no ana adu bra yesra ne ngo de anyakopo ankasa ayi no no ode de honhom ana ngosra ne egu no so nti ode ngosra ne egu no so na nyakopo honhom na wade honhom si David so efi dano a ekro no ana Samuel sori ba Rama ahari ehwense mpomi ense bi waha de edi ka the humble spirit in the humble heart ho mu a adwoa e wa koma a adwoa mu de toso mienu the holy spirit upon holy heart on konkro na wa koma a aye konkro mu de toso miensa heavenly spirit for heaven minded heart ho mu a few sono aba akoma a jini osro enye mahon. Wei, ana na Samuel, Bible kan wansa mse, okwa sida David, engono, jesi fiye hono. Anu wasi fa, umani nina abla, e wadi asuma mse, mime sida emuba, kuna mi yino, se wangine, wajide mani bae, na unimse, na Jesse nim se David die de ba no no die nanso onu die odi na kwetena wiram se onkwohwe ne nyae ma no ya kasafa bibia hu hia ho a na ha ye pe obi a ba bibi die obi ohwe nyae die de no betima ye enti e ma na na aka no omo ntimi ankai om papa se ah papa na o mi anko Fred David mra o mu nyina papa no ne ebusue ne nyina ne ma ne nyina o ma dire o mo se ah David o mfata ho obi o hwe nwae de ebere na otima be di sa ohini David nso anka se ale da mo oba ero wa me ka se na mo mu sha se na mo ame frame na mo ya mo nya obi a fe na me hwe me ma be ma mo mo bu mani ti agya mi wo wura mu ha I fear more than you will be another. Mimma, Mimma, baby, there be one question. You don't bear Mimma. I hope Brassia for in your sir. Oh, more, more, who Brassia Lancas, eh? Met you on some one, you know. And now, mine, you will be an. And I fear a more dream of who said, but that be a hope Brassia for in your sir. Oh, more, you know, sir. Uya Samuel ngum edi kaya eti du nsia 1 Samuel chapter 16 verse 11 ana Samuel ka kire yes I say emrante no nyina ni e ana o se aka kuma no aka ketua no na hwe ohwe nwai na ohwe nwai
ana sam wo ka kire yes se sumama won ko fa no mra na ye ntena ase agye se waba hansa ye ntena ase agye se waba hansa hwanche mudum ye no verse 12 no na sumama wo ko fa no bai anso na obere na nanyama aye fe nanyama aye fe na ne ho nso aye fe na ne ho nso ye fe na megidi se ye nyiri mpanifo uhura baemu abia ne ho ofa bia hunu a ah, abayama ade ne ho ofo ah, kuremu hade unhu ofe. Ah, unhu ofe pa. Unhu ya mefe. Saha kwa daleba hendo wa hase ye jwe. Saha se ubiya kamfu niti. Saha unhu ofe niti. Nwa ye jwe. Ne jwe unhu mewru enimu. Afei. Na jwe ya ni se. Saha ni ya wasi ya ni niye menti. Na fe jwe ashe nimu. Na fe wo njini no. Sa nipa bi hu wo mo a sa ah asmesi ah wo de ohun wo de e ni ka ho e ni ka o kasa kura de e me fe ohun wo fe mi sa wunyina be ma be wari wo no ebe ye be metitiri pa abaye ye kanfo no sa odu akogira hwehani mu a na afi ni o ka ne ho se ah se me ho ofe o ye no dwe a hye ne mu na hanta a hye ne mu na hamma so a hye ne mu David na ne ho ofe enso na o wa koma a adwo and the Bible say o se mon sorry sorry na se ne ngo na sam of fire ngo abe no na wo sra no ninu anom mu na onna obedi mi mai so hene na enwo sada chi no wan ko pam so ala mfia konwa no so wan ko pam sol ti so adwembone anka sese se dia ya ya mi ohene otweya obi a wo honhom a adwo no na koman so moti oya enwuma eto so oha di asa baako Psalm 131 Psalm 131 verse 1 enwuma eto so oha di asa baako nchem baako se ruade makoma enye dwe na mani entranton na menya apompope na menhwehwe awanwade a eche me wei ani di anya ko pon hwese ye benya honhom adwo ewa koma amu tie mu akoma adwo mu asomafo nwuma eti adwo no chapter 20 verse 19 Acts chapter 20 verse 19 ye di ahobrasie nyina na som nyankopon na me di ahobrasie adwene nyina ani ni siopi social eba me soo Yuda fo bua obu me elomu mesum awurade ha abra I didn't know on this Silas koto afiasie no na ade anyom ani ayeye de nema nyankopon ohie a ho kire amane nanso odi ahobrasie nyina som nyankopon wonim

0: ase free ahobrasie mu yenkoto dwanim na wo bom pae ka kire yakopo se humidi bon ye ni mobo ofo mi ni omukom pae bono ni odi ni credentials na me kire kom na me yese mitua meto bible si we nya dom ni mum ni oka se urade humidi bon ye ni mobo ono ni yakopo tie ni pae bo se wo pese odi ko enkwanma no mo ma yakopon enjum free boni bie mo nsesan ma ofiefo ni adanse esampa kani no ti sei nyame adum sesei wa sakra yi nyina edi adanse enijia etuo enchada eda ho echon ewo heaven wo yesu kristo demo oni yakopon benya yonkofa ayonkofa na de yakopon ni adam ni eve ntem wo edi truma ntem etwae no nyame persistel oni ni penya yonkofa nti no sisi ye ndi akọ heaven no uye kristo ni anokwasem ni sisi a no ubenya amane hunu benya ho kire wo hie ka ne kom ni ade adwen boni bebo otrim se di tro nye sika fa kwa we su nye sika da bi menye sa ade no ko so agina wo mudie mu wai ko so agina wo treni ye mu nyankopon bebo a ti de di nkan se opese okọ heaven sakra wa adwen fi boni nyina ho ne di yesu kristo echi wo treni mu no honhom ni no kure mu se opese okọ heaven makwam nyankopon twere wo din wo nkwanoma no mu se opese okọ heaven wo se wo kutia bonsam ni boni susu ebi odi bro. Resist the devil, he will flee from you. Don't yield to temptation. Membre mo umwasi ma boni ni soka obonsam de bro no. De biya wuna mwa, have eternity in your mind. Have eternity in view. Se wiasine nsun, hey ya, dakro, mi bumi ketim no mako. Na mi pese mi ko heaven, na mi ko jime ni da. Mi pese, mi ko de jime na mi tremu radio insio, ubiyesu. Be 1,000 years ni wonye bi no moi. Enye wu na wukwa ubenye bi anom. Adofo no, uma ye mfi ya kuma muna ye si ya jwen pise. Se nipe yi ya yew, nipe di ya temo, yeni yesu na yedei. Ekro. Bre wwansi wai, ahuma so ni yine yitu chini baby, e mfa unko si baby ara. Na mdiye baba wa me hofe, ena mi minimonguma, ena mi wosika, ena mi madan ubiye ni homika. Ye noni edeko, edekron kron yena ekro. Uni bia, ewoso upibie ntisa. Bra jana uboni wiase. Asembi sanse, is your name in the book of life or only in the register of the church? Asomu nkwane udiwa anase udin sawo enkwanguma numu. Are you free from sin? What do you want if you boni bia huana se boni ashe oma? Are you clean or corrupt? And the corruption they cause you bebia. Bebia befobia. Ni pani wa jese se wo muya bain. Wo mu mameno papa. Wo mu sto urana. Utumi ni di mani yele. Enye te obi e bu. Omu nye ko jem. Wan sakra. Dano na wa dai no ka ni bibia kahana de jem na utremu. Bebia ubia miye mpaye. Ne pejwe ni shwe kavare. Mujano da so e so so. Kase radima mujano bin su so mi so. Radima mujeni bin su so mi so. Muje brano radima mintum. Nen timi humfri boni nina hon. Eno niye de ko heaven. Enye mi yesume si no binti mi kenyam sem. Mi preachi mi bompaye ma hon hon. Moni ko. Sima kinka ni nina achro. Enye no niye de ko heaven. Yo righteous and holy relationship with God. Radi kron kron, do do a wate ase, mwenu wate ase. No fi yon akuma musakre, radi hon omo bo. Omo manti ase, chinyi jene, se moshe wakuma, radi bwa omo, se nebi onbe nyanti ase. No man, anyaka kabinsem, anko de jim, ho usakra, enyeye, neche sa kechri. Radi mebon paisa, mani ebiye da ubi biyasu, no tenu, usafa kanu, ne yinu frimu. O yesu demoni ebon paye, asafununka, amen. But your upe crown crown ya e de ko heavier, yeah. E wo deeper life, e ye free. Brane be GBY. Nyame si sa pa na wo boni e wo jani te se wo. Bra deeper life. E bi ben wo baby ano pe ko ho ko hwehwe. Men kan kire me se obi ye deeper ni a won sakra ye. Se wa ko hospital mi ama wo dro, ye fu ya de dro se wo ko anu ma trim prensa. Na de fifo wo furu so a 822 ya de no. Ye kan no kure no wo ho. Obi hu no kure na no kure na ye de ayo de she. Nyame shira wa.
1: Pacho, papa number no, aye 0244-938-217. 0244-938.
0: Let me tune for you, shall be bracing and so dear chain. Bompire, the was some more, a bay shall say ready. Se tie dia mo beti na mo ntia sie hunu so mbe hu na mo hunu mo me bompa ye se wo hunhu mbe kan ye ho no ama ye ntia sie ni hunu mo wo wase mo bibiara

of another gospel. Me ye digression kakra and san maba hell asem no so. Na yebekan galiti for etiba kon in chemunsia. If you say yebekan hell huan se mama dia china se wo hun se e hunpa se ubi beka se hell ni ho. Uwana sa na ni nyankopon asem aka no obi nso ka ne de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o galati 40 ba kunche munsia ekosi eduno galatians chapter 1 6 to 10 usmavo paul en e kasa hon kronkron de no kasa no no eye mi nwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho ah enso enye asempa foforo biara ne mo nipa bi wo ho a wo ha mo no pese osisa kristo asempa no se kristo aka se ebi wo ho a ye frɛ ne hell be catcher se o kan hell ho asem chen heaven a obo nipa koko se ne beye nipa nko hell makenkan pia kiro ye beko so akenkan pia kiro no obi ehuri ejina osu o uwe na sa he bie ni ho nya mitrimu nya di no di nipa tuje na osumafo paul se eno ni asempa fo frank rofo okika no na se mimpo osi se empo yen ana obofo bi frisro ba ebe kan se mpa foforo bi kire mu ka de ye ka kire mu no ho a onue ye mre so nkwa na yesusu atre di fo so epegya wo mo kosro ho aho a wo mo paul no mre so no nte sa jeremiah no mre so nte sa wo se enu mi kese da ho ma san krofo no nyina so wo de bible beto nche no ma ka wo mutiri mu adwene wo de nyame asem beto nche nyame nkasa nche no se nyame se osi sankrofo no nyina omu nue hwe Jeremiah mre no onyankopon ka kire Jeremiah se onka kire Israel fo no se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum po kire kese pa omu wom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mre tie ntumi kenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya no kre Obu buko ni anwa Nebukadnezar. Edi mwa tumono. Mwini na mube nyafa hudie. Owe na Jeremiah si praise the Lord that aliye nyamima ni mreb. No, odini wagro. Umse di okano nyanu kre. Edi panusu buye triunko sa. Udifu wakasa. Eti akwana manansu ha. Na kunu ya eye duye kunu ya anonu akwa Jeffrey Jeremiah and Sam di odie demonstration wabubum. So bubu mu wieye no ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubu mu nyame beye dadie pa konua dia tumukom untumi bubu oba oso still ale mito agukodro boni bi omo I'm trading for omu wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se die urade sie ni sa pepe ped mebubu babe Hine Nebukadnezar konwe mu. To di for Jeremiah kachiro di for hane ya se. Tie. E radin suma. Ena wama omayi di wongon atu atroso. E nunti se radin siye ni. Fe. Mi tu e frasa siye ni. Afi. Ube u. E vise wakan etu ya tie. Etia e radin. Na odifo hanani ewu afi nuemu bosumia etoso nsunu mu arehu sa tradifo pi omu wu ko jem omu si jenu ni ho oti ne ni ana odem uji se omu jidi pa se eje bi wo ho a tradifo be ko mu a e ko mbe ye niema omu ye no makikan sim omu kikana na eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye no kre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hear that. Times in the King James version of the Bible.